kakang Kaneka Putra. Ora piji. Loro Sembadra Suwan ketingal beneh kula anadat.